0: money dollar o ogo ta e gbo e mi mi ma ti fun mi ni da o ma ja eh olan final ayayaya sori to ba wa labuja to de ngbo mi oro ka o oni ma le agbara owo olohun yo so kale a fa fi woli han o o ti mo nkan tan pe ni se woli so ti gbe se apostelery eh eh wa ko wa ni iriri e oni lo ko ni experience tan pe woli ati apostele ogoro eyan ni won ti ni eri bi ateyin wa dandan ni ki won na ni testimony mo gbadura o ma ni eri la
1: amen
0: o ma ni eri la
1: amen
0: o ma ni eri la
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: aye e ma dide
1: amen
0: wa se bi oba
1: amen
0: o se bi oba
1: amen
0: iwe oni psalm ye psalm 65 e si sibe psalm 65 e gbon ti ese kese wi oni iwo be ayewo o ti bomirin o be ayewo o ti bomirin oni iwo mu ni oro o du olorun o kun fun mi iwo pese okan won nigbati iwo si pese ile ebe gbo mi sa a pese abuja e fun oni boy america lo wa a pese america e fun eni boy awo ni wa lo wa leku a pese e fun eni elomi ma ro pe gba to ba to de ilu nla logo wa to jade rara o omo mi kan se testimony e fun mi o je mo pe o ti lo le oba o gbe dubai o lo london o pada wale o ngba wa de ilu kekere ibe lo ti wa di olola e gbe re pe ki lo fi bere okada lo fi bere o o to ba ranju be ni okada ni okada lo okada le bere die die olokada kini oni kewa oni ogun o de ni okada odidi 93 tawo yan ba fi se that on ba fi se kia tora ti aro balora kia village ni o mo bi to gu e wa e tele yan male mo pase ile yan ma pe e gbogbo bi to ba soro aje lo laye eh ibukun olorun ati anu e o ma wonu aye
1: amen
0: sapa ile
1: ile
0: sapa gba oluwa
1: oro oluwa
0: wa gbe mi
1: wa gbe mi
0: sapa ile
1: ile
0: o gboro gbabode fun mi
1: o gboro gbabode fun mi
0: ire to nbenu re
1: ire to nbenu re
0: ko je temi
1: ko je temi
0: ola ti nbenu re
1: ola ti nbenu re
0: ko je temi
1: ko je temi
0: ogo ti nbenu re
1: ogo ti nbenu re
0: ko je temi
1: ko je temi
0: ase yori ibe
1: ase yori ibe
0: ko je temi
1: ko je temi
0: ile
1: ile
0: gboro oluwa
1: gboro oluwa
0: awon isogo
1: awon isogo
0: ti nbenu re
1: ti nbenu re
0: ohun alumoni
1: ohun alumoni
0: ti nbenu re
1: ti nbenu re
0: ani ko je temi
1: ko je temi
0: enda name of Jesus.
1: Amen.
0: Aye ma dide.
1: Amen.
0: Aye ma dide.
1: Amen.
0: Aye ma dide.
1: Amen.
0: A gbadura fawon akobi lana. Gbogbo eyin akobi te ba gbo mi, a so tele leleyi. Mo so tele. Eh, o ni diru.
1: Amen.
0: Ah, o ni diru.
1: Amen.
0: Ah, o ni diru.
1: Amen.
0: O ni diru.
1: Amen.
0: O ni diru.
1: Amen.
0: Gbogbo eyin t'Olorun fi se ori, o ni pada diru.
1: Amen.
0: Eyin ten lo down la yin lowo eh eyin ten lo down la yin lowo loruko Jesu o ni fola pitan
1: amen
0: o ni fi ogo pitan
1: amen
0: o ni pa eta san
1: amen
0: mami omo radide
1: amen
0: omo radide
1: amen
0: omo radide
1: amen
0: omo radide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: awon eyan ma ni testimony beni awon eyan ni testimony mo gba to bere kan oni oyun odidi odun meje ah awon oko lalubarika oko ede duro ti oko lalubarika ni o duro ti e gba mi sa oyun odun meje ororo ha to ba wa le ngbo ah mi ni soju be lo ororo ti mo fa awon eyan yi ki se lasan o ati fa awon eyan ni ororo kan a to fun won ni kan to ku to ba wa wa ko se ti woli le se mo so tele aye ready de
1: amen
0: aye ready de
1: amen
0: oyun odun meje ororo egbon to wi
2: mo dupe fun olorun sebi oba fun ore nlala to se nu aye mi
3: adupe
2: esu gogun ota gogun o ti mo fe so
3: amo ko yin duro ti yin
2: olorun olorun duro ti mi oko mi de duro ti mi
3: bade wo foko e kan ko so gbe
2: mo dupe gidigidi tori o fe fi ota mi paya mi lekun
3: irona pa
2: won ti fe fi omo na pa mi lekun
3: irona pa
2: nitori pe igba ti mo ti wonu ijo se bi oba yi lo ti so pe ah ah se bi o ko ninu ijo alaso fufu wa lo si se bi oba e ma ni ko si bi ta duro ti ngba tori tele mi ma so pe mi le lo si ninu ijo alaso ara pe mi o ri ogun na to le gbe mi wonu ijo alaso ara sugbon sa ogun de lo to o de gidi o ni o to gbe mi wa sinu ijo sugbon mo de dupe lowo olorun se bi oba o ba mi se kin o ba mi se ogun na ni asewo le mo dupe lowo olorun fun atileyin re lori aye mi awon eyan kokon gba tajo dabile to ba ri mi inu mi ma ga inu mi ma ga mo mi mi a ma ke mani ki lo de yajebu ani ki lo de ani ah ya sami bo se ri yi inu mi mo ni e fi mi le bi oluwa ti be bi emi e ti be pelu emi ki oku kokon bi ko se yiye oyun ipeji ni mo gbede bi fodidi odun meje lora ororo wa mo ro ororo yen looto won ji ororo yen ni cap ni pe paso mi o le so fun mo ni daddy ki lo de ki lo sele o ni mommy samuel won fe ra mi mo ni rara o e gboro so fun mo tun ra ororo mi won de se won gbadura si fun mi bere si ni lo ororo lati gba inu mi ale sugbon ta ma so fun mi pe ani pe iwo ke o ni pa dota odun mo de so fun olorun se bi oba mo to be pe lutito ati lododo lo pe se bi oba iyen mustafa to be pe lutito lo pe won a dota odun yi ma se si rere ni ma tu se ju be lo ma pe 120 years lori laye ki se ni abudu mo so fun emi yen be o ni e o ba wu o ku se ayodiyan mo ni be ni mo ni mo duro lori kisa pata ile miran mo dupe olorun oba to gba gbogbogbo nigba to mo mi tu wole si school won tu fi ota mo won tu fi dami lami won fi toko mi won fi wa lakalaka mo to ba to atiko olorun se kini a jera re olorun de jera re mo dupe lowo olorun oba to da to dara po mo mi ko fi mi pa iya mi lekun ko de fi omo pa mi lekun ko je ko se si osi iya mi
3: hallelujah
2: hallelujah
3: ah so pe ha odun melo le pe kini yen oyin odun melo
2: 7 years
3: olode gba lowo
2: ninu osu kan ta se wedding to kokon se nbi ninu ose wedding yen awa choir fe se show nijo wednesday ose yen ge aso lori table ni mo ko gbo pa lara mi ni mo ni akilode sowo ati ese mi o le mi mo wa se bayi mo mi o le soro mo sha gas mo sha ri bi ne mo pa oloruko jesu olorun se bi oba o yawo mi san ese mi sha to pass ese sun table yen mo wa wonu yara lo omo mi to wa nu yara mo ko gba nipa omo yi ko se bayi te ba ri mi aku to po lara mi daddy o le ku drum kan gbogbo aso bedi titutu bedi titutu omo e sa saro pe daddy daddy come I see your wife come I see my mom o sa da oko mi sa de yen lo tun ijo yen olorun so me on so fa won pe ka won ma lo sibi se emi ti eni daddy en lo sibi se oni rara o wa wa nle a lo a jade a wole ki le wa e ma lo bi se oni rara titi mo sa dupe lowo olorun to je pe o tun di friday ta fe se iso ru bi awon kokon to ri mi kini yen tun mu mi mo teni sinu barricade ko aya nbe ilaku yen bo mi ilaku yen bo mi to je pe iya yi o ni mo mi sabe ki lo de mo ni ko si mo ni mo ti gba iwosan mo ni rolo tapa o ni egbe se lagun mo ni mi o lagun mo to ba pe ba ri mi jo wednesday ni oku to njade lara mo drum o wa ni akote pe oko wa de e de ma lo le mo ni isori ajo ma se ni mo ni ko si kokun to ma se ni mo
3: ba ni kakari oluwa
0: e te wo si mi wa le ri
1: amen
0: wa le ri
1: amen
0: wa le ri
1: amen
0: oyun odun meje ni gado njo yen wa ri pe eri be meji lo wa lola ma turo kan be ogbon to sele iso eje odun meje odun meji la nbe bibeli ise ti aso jesu lo fowo kan iba pade pelu woli o se pataki sori mo rete la go meri loni o ma ni agbara sa bogo ti nje tolorun wa ni testimony
1: amen
0: ko si e danya to wa laye ti o ni ojo ta ko ti o ni eri e boya la ko eri ti esi o gboro mi si e no o gboro mi si e gbogbo eyan omo olodun to ba wa labuja farabalẹ oko nbe to ngbe awon eyan wa si papa isoji lofe lagbara olorun to ba nbo lati buhari o ma gbe e mo ko yin de ma gba duze ama bo wasi parade ground ni papa isoji to ba wa de suleja oko wa suleja agbamandala a jade si suba ama bo si parade ground ni papa isoji lati masaka maraba nyanya oko ma gba be wasi parade ground number 4 oko ma gba o ma gbara ti pepalada agba giri soka agba lugbe ama bo si parade ground so one dro de o loruko jesu o ma ra anugba
1: amen
0: oko karun lati pape ni o ti gbera a de ma bo direct wasi papa isoji loruko jesu wa ra anugba
1: amen
0: area 10 lati dane isoji o ni agbara gbogbo awon omo olorun ti a ba fe ba boss rin ago meta ni gbogbo awon bosses ma wa ni ibi tan ti ma gbera ago meta bo na ma gbera nbe e je ka ite pade nbe loruko jesu wa ra anugba
1: amen
0: e gbo awon bus stop ti awon oko yo ti ma gbera lati suleja bus stop kwamba primary school then general hospital junction ni suleja transformer ibe na ti ma gbera then madala police station wa drumbe ati ni madala mobile filling station ni junction ni suba by zenith bank wa drumbe ati day day under bridge then ni babalada bus stop wa do ni wasobia park then park road junction and giri junction wa do ni soka bridge lugbe by police signboard lugbe car wash lugbe bridge then shoprite wadumbe chika bridge ati karima ni giri then lati maraba assis masaka by masalachi junction new yanya junction ado junction one man village junction by shopping center aso junction sap corner abacha road junction mopo checkpoint junction and nyanya by MPC main bus stop at Buhari Usafa Junction Duse by traffic lights Duse Magarata Junction Sokale Junction and Duse Fourth Gate area 10 lati dane soji oni agbara so te wara won iko olorun ti won ko fe mi mo ti na mi mo jo ninu won hey kai awon to wa nbe ni won le so Hausa ni gani ya viji iruhe kan o to afojuba iwo na gboro debe ko ni iriri ise agbara mo so tele aye re dide
1: amen
0: area 10 ni pade wa old parade ground behind radio house at the junction of international conference center adjacent army headquarters mo so tele ani boluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi do wa leri la
1: amen
0: awon ton ni eri po awon ton ni eri won po egbo eleyi sa keyan ma kole odun kini odun ke mo ma so pe to ba tin kole fodun meta to yori e lo bere ile ebe kankan bebe gbogbo e te kole apopati buye pele e mo bo mo je kan nikan odun duro abi o ko ile tan leyin igba to ko dele nkan o lo dede buye pele e mo bo e kankan be labe urule yen ile to ko to ri ko o de gbiyanju e o ri ko buye pebe ma bo wa papa isoji o ma ni agbara sa mo so tele aye re adide
1: amen
0: in the name of Jesus won ko ile fun odidi odun mejo won de pari e aya fi igba tan ri eja gbo
4: emi na ti le ri o omo ojo yin lori afefe ni o mo de ma nlo si program gbogbo ni korodu oruko mi ni kafayatu olukotu dadi mo leri eri mi lo bayi eri mi po eri mi lo bayi o ni ile kan ti mo fe ka o ni ile kan ti mo koku mo ko ile yen lati bi 8 years ni mo ti ko ile yen ti mi eri ko pari bi ki ma ko ko ma dele nteri ko ma yalule bi ki ma ko dele nteri ko ma yalule bi e meta ni ile yen ti yalule sugbon ya 2001 o ni mo join ri program sibi baba sibi oba sugbon lati gba ti mo ti join ni o ta gbogun sugbon mo leri olorun gba gbogbo oko mo da gbogbo pada fo ba to da mi angel se bi oba o nsise anu nsise ara lona ti mi o fokan si mo wo pe gbawo ni mo fe ko gbawo ni mo fe pari e ona wo mo fe gbe gba tori ko si supporter sugbon daddy gba ta anu ifohun anu e ma fohun o daddy ngba to ya ni mo ba ri ile na ta mo nile kan afri plot mo kole yen lati bi 8 years mi ri ko pari mo sha wa baya fun lati joy lati bi 3 years mi ri baya sugbon igba to ma di osu yin osu bede yin awa mo lo si lo fa pe gbogbo bo se ni ka ta woli lo re mo ta woli lo re gbogbo gbogbo ntan ni pe ka se mo pada wale igba ti mo pada wale lati lo fa pe oju bi ose kasa ni bi ose meji sugba yin sha o ba ri ile yen ta sugba ya lenu to ti mo je fun mi ni pe inu ojo la wa te pa awon elomi ma so pa awon o le lo ra lenu mi sugbon anu fohun o daddy an ra e ma so nkan kan fun wa pe ki a lo gba ki account wa lo gba owo ti ko ka account wa lo gba owo ti o gba ri ko mi account mi o gba 1.5 ori laye ko gba ri account mi gba o mora gbogbo e mo te ti koko san owo gidi e die si letele daddy emi na ti leri o mo ti meri mi wa bayi o o ti kan ile yen ko lo nto oba mi pari e angel se bi oba ko lo ba mi pari e ko fi ki ile na le mi lowo eri mi akoko niyan igba te tun ni lo su pe ka tun san 7000 naira mo ba tun san 7000 naira yen ni on di one yen gangan ni mo san 7000 mi mo fi bere gbogbo nkan ti mo tun fe pe gbogbo re to tun wa nu osu keje yi ki n tun gba ba to sadura be daddy oko mi ma n fun mi lowo pepepe obo ko fun mi ni 200000 naira cash ri ni 200 cash oko mi fun mi ni 200000 naira cash omo mi na fun mi lowo wa ni eri eleyi o se pamora mo gbodo so eri mi niyan o e se mo dupe o daddy e se ise ranse yin a ma tesiwaju ile ologo te nko wa lo a fi se rije o e se mo dupe o
0: hey a se tenu mi jade aye re dide
1: amen
0: aye re dide
1: amen
0: aye re dide
1: amen
0: aye re dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ni oni Thursday bayi ipade la ma wa ni awon churches wa to wa ni ilu Eko lagbara olorun to ba wa leko make sure pe won na lo gbadura dura lo ngba agbara oki gba mu ye pe dani won ma fi ororo sinu e gbogbo awon eyan pata ni won nilo ki won ba ile soro ipade ni agbara o mo ti so fa tele pe ojo merin la gbako la fi gbadura yen won di Sunday ka to pare e la go mejo ni asale a to pade loruko Jesus wara nugba
1: amen
0: mama yen o so re 7000 toreke wole be ni bo se mo ri niyan tawon yan ni testimony gbogbo eyan omo olorun te ma support the program ilone loruko Jesus a o buko fun aye re
1: amen
0: aye re atesiwaju
1: amen
0: aye re atesiwaju
1: amen
0: o ma atesiwaju
1: amen
0: o ma atesiwaju
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so pe ile
1: ile
0: ile
1: ile
0: gboro oluwa
1: gboro oluwa
0: lati oni lo loke pe mi ori nira mo o
1: ori nira mo
0: omo mi ori nira mo o
1: ori nira mo
0: oko mi ori nira mo o aya mi ori nira mo o
1: aya mi ori nira mo
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbogbo eyan mo olorun to ba wa labuja ibaje lugbe lo wa o wa ni wuse pape duse suba buari kubwa area 1 area 2 area 3 maraba yanyan busri bega suleja nasarawa o wa ni babalada abikarimu dey dey mureti e en to ba na e jeuna e ma ba wa a fe gbadura jajo pade adura lo ngba agbara oki gba loruko Jesu aye re adide
1: amen
0: oh aye re ma dide
1: amen
0: o ma dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbo lojo bi oni oni wedding anniversary mo bless ojo yin ati igbeyawo yin je ki bu ko olorun ati anu re ko wonu aye yin ko wo igbeyawo yin in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: go ra jade
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary. Lord, who called you to Haran?
1: Amen.
0: I want celebrants to one be Deborah, Mama. Happy birthday to you. Lord, who called you to Haran?
1: Amen.
0: Mune Haran.
1: Amen.
0: Mune Haran.
1: Amen.
0: Mune Haran.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ororeo dayo.
1: Amen.
0: Wade sebi oba.
1: Amen.